Abeti. Hello, le gla pa ka o bea hota ka khuye. Mona ka voye commission vini. Mwe voye commission vini, voye vini no maka ile ba o. Le ka fe site. Ada se commission yo voye la, it was intéressant. Ay ay ay. Botanza. Kisa ki a kon. Le mundi mao dan mwen kode mwen mao mwen kode mwen, ki sa ki yon kon? Nou kay, mousa, anou fe bay la anti-wi sos wè, eh? Ay, ay, ay. A mundi mwen enik, mousa madan man ye los wè, la wka asha shayi apil di zakri mwen. Mwen pa jouz, di le hodi a ou la de mou pala, kwa nou pou fè la vi ente wè se pou nou sa di kon sa, wè sa vodi a nou te mwen teni an bon jounen, mwen teni an bon wè, mwen ten misi e chas redi a la, epi i fè mwen an mizi kon mwen apil. Ou sa vzana de a?